بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنتي جامرة سبحانه وتعالى دكتور نتنم هوري إنها لورو حرمان لورو بركانتيرو لورو سوماي الله جبان إن سوماي جمن الله يردن إن سوماي جمن الله وونين ولغو نافلة نيلا سوموكو والدو القرآن الكريم بين نافلة الله جبان إن يردن إن يمدون هاجود يمدو aranol ni don goddo yami woro wondi be bi adamajo nen da bi adamajo do sumay don domun nen o yobay sumay majum o ida o sakiti o yobay bado biato do yebi dum kadi o ida yobgo sumay nen mo kanko wondi do be bi adamajo do bo o fotay o finnina on mai o viadum se yoba sumay don kadi bana to hulan dum kadi do kadum baba mako ko dum dada mako ko dum gori ko Allahu alam cita kam noy on o watta do hakke do mako na ko hakke wala do mako en vi hakke ka don do mala to ni ado wondi be bi adamajo ni o do yeba a umroji Allah keri Allah on Ramadan en do andi suumay dum dangra ngalon ha der dangra nge dina Islam a joy nen nen tabi adam do do yebi a findinay mo kam hakke kam fakat amaran do mai amma jada kam noy on a watta to ni bi adam on a tawi a fotay a findinamo o nyaddo o turtan do ma dum baba ma on masalan ko dada ma on masalan ko gorko ma on masalan goddo on o burdo ma ni a fotay a findinamo a heba uslub fere na utampata bi adamani badudo mo mo yotti volwango mo volwanamo to bi adama don badudo mo yotti volwango mo volwanamo to non wala bo modi be be Allah halfitini be roni be annabo en kambe do jogi so gadina dina Allah adabita modi boni mo yardi badido mo yahan ko wajana mo do mai ko hajulurde mabbe masalan ko bo yonan mo volwinamo masalan a heftani no awadirta amma to do jodi on chimbani a accimo kam do ka hakika fakar wonan do amma habdu an kam to a habdido ko lutti kam hado jawmira woni an ka wala ko wondo masina yottingo en do andi nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam ma wala ko woni do mudun sey yottingo umrata himbe dole mudun dolata himbe no wadira nasra islam umran be nda ko islam umri nda ko Allah umri to be wadi mato hala mabbe to be wadai bo do ka hala mabbe jawmira ko vangini latal na yamol dida bolbo o bo vi o do yobana maido on sumay oro mari maido mako do mari sumay do mu oro yobana maido sumay do yobana maido sumay do kam sumay mai kam dole to do yobale do so yobale to kotirina ko yoban no hebani mofu masalan sumay on don ko sappo o suma de repani alde maido to kindirna ko malibo o suma hande wore jango o siuta fabi jango o suma fabti jango no sumirta dole so to kindirna ko ta to kindirna bana ko nanno modi be artino be am jabi no habartoni ado su yoba sumayre mala a foti a suma dum sedda sedda a foti a suma dum de wore nonnon je yobango maydo bo no hebanake ma fu on a wadata Allah famnu en e o bo vi o sumti su koma libo vi sumayre mako yeworimo amdan yeworimo amdan do ka o sumti na o wadi jimauna o yari ndiyam ko nyami ko wadi noy o vi amdan to dilati amdan do kam don do mako wajib o yoba sumayre mai e bo don do mako keforgal sumu gole bidi tokotirdi ko malli bo nyamnugo 60 miskin ko malli bo to do mari jeyado o yofa jeyado kayim kay nan dia wala derdira wala wala en taskite bo dum dole su wartirgo sumay mai e bo donde keforgal bo don do mala Allah famni e o bo yamata yo e o haylido wakati de wono haylalo wono borni limse mako de senide ende o yiwi o senibo o juliran belimse manako do lese o sanjade alhali limse mako mai bode senide de sobay o juliran be majene o julurta na ma juliran belimse ma wala ko woni do maje en vino bi adama sobata ko sobe ka ko do vurta hamado maido tan to limse mado ado aynide sobe vichaide ni wala ko ko woni amaje de senide a juliran be maje wala ko watta obo o yama fahinta o viata odo yobano odo mari sumaje do tokkido do to don do mako sumaje yobano sumaje ndendenta wonani be viata to ni sumai lewru wayrodu sumai to ndu sali saka ko malindi wadi balle nogas e o yobata ko sumai o sumata ko sumaje sali nodi e noyi o watta na ko woni hadina kam
to nyibi adama adama di sumay refarilla ko to yotti dum ragarere lewru wayrodu sumay ayoban sumay remada farilla don do mada innama je wari sumugo ragare lewru wayrodu sumay sumata ke har ragare mando bana annabi sallallahu alaihi wasallam wulati wonno no suma duddum suma jeje suma tato luti lewru ramadan ha wayrodu sumay wodo suma reta maru diga go ore maru hayta sapo e joyi maru nendenta nyalde ragareje bo o sumata ko do won ko wari amma to ni lati dum yobre on woni do makam wajib awartiran yobre mamay wala nyalde to lewru sali saka sumata wala non asuman na o bo yami yo o yidi be tindina mo noy on o do irta be inde Allah senide to ni lati bi adama do fama ma'ana asma'ullahi alhusna ado fama ma'ana ji inde Allah senido ado andi bo ko ayidi torirgo Allah senido masalan ando ado wadino bofol ado tuba ayidi yafego tubu jabanego tubu ma ayonan ya tawwab ayonan jawmirawo ya tawwab atora jawmirawo tubwe eto masalan ayino dabitugo yafye ayonan ya ghafar ya ghafur eto masalan aidi no haje endego ayonan ya latif eto bo masalan endo andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala odo mari inde mako senide walillahi alasmaul husna fad'uhu biha endo andi inde Allah don tisun wa tisuna isman senide to ayoniri Allah be maji jawmirawo jaban do bo a jumla atora jawmirawo subhanahu wa ta'ala be sifaji mako teddudi be inde mako senide do atora mo haje mala o humtine a janga ko Allah wauni ma fondar inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala to wodi ko yambe do bo wonbe saram tammi wonbe dango insha Allah o bo do yama debbo do ya hijju ko malli bo umra o foti o hosa lekkina ko batal o hosa ko hadata al'ada ma ko wartugo ngam no heba o yahira o heba o wadira hajju ma ko malli umra ma ko naam ko modi be men fiti daganan mo ha do ni won tan be dagni daganan debbo ta a hayla mun ko malli ta abes ngum ngam largo zarfuji men jonta do no en wadata be makka avion ji foti rena mana ko amojo to avion hosi wakati avion umman nyalde kazado avion renata mako amojo e visa ji bo be ro hokki da mon kalkal to be hokki mon visa do timman lewru ko visa do timman asaweje didido visa do renata masam ko da fere bo hayla mun jutka masalan hayla on ko ado mari asawere ko balle jego wakati ndi ayoti no makka ayoti no be senema nyalde ragareje on masalan hayla warani mada awadaino to dum hajjona woni awadaino tawaful ifada endo andi tawaful ifada bo to wala ni hijore ka wala tawaful ifada to wala hijore wala awadai tawaful ifada foti bayawgo a umino mina adilli arafa adilli jamrat do kapat ko adobe hayla ayhan amano awartir tasduka ba wala tawaful ifada dum tawaful rukni dum tawaf je dangrangaron tarobe haylana afata ya nasa julurde to hado ni don dagante kadi hosugo lekkiji don ko hato ton manni on ya non on yecca be ni on don der hayla be okkan mon comprimeji jon modata iya manta ko malli bo bate don on tufande on taskita bo diga hado ni avan on umma himbe fere bo don viya do hosa bate en don di bate do ko mo jofu be no dum watta habandu mudun ko do fere to hosi bate darnugo yamdo yam artan rufa hamudun tawon yam juutan hamudun nden talora taira lebbitati ya lebbijego ko handu ko do fere boto hosi bate do diga to hosi mayni yam mai tairan hamudun ko hosan jisnde lebbi en sedda nden tato yam mai fuddi wargo wara nyalde dudde fahinta to kanjon wado do bo se on taskita to a waddo anniya yawgo hijju diga jonta don abadi tita dofta en ay chebe danda yake manda haje mada habe andano be yidirta be ma hanobe anda be hokkirta mada lekki mai tata wada mada a ummani a hosa lekki atimmina do wada jurmi do fauta be derdirabe julbe be yotta makka min joda nyalde ka hada batimmo go nyalde sappo e gelle sa yeje didi yam do rufa mabbe sana dudume be hosi lekki boye wana faddana na be yam de lekki ka wari facci yam
ndennenta warta sai ba auto be warti go warta lebbi kaza be wala alada do rison taskita on ya wallau on badi ta dofta en mon diga jonta do to a yaho hijju do lutini ma lebbi didi ya yeso mara do a ya wallau badi ta dofta no handi do kama diga lebbi tati lutini mara ngam go do fere foti sai be hokka ma comprimé on a fonda a yiya lewruro no dum wadi be mara dum yahan be iya ma dum yahata be sanjina ma diga lawge na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتي جومي را سبحانه وتعالى دوكوني تنو مدر رابجل بحند بو جومي را حورينها وكتير من وكتير باركان تيرين دي إن جابتا يمي دو جين إسلام. الله فامنو ينكو إن جابا، الله فامنو يمي بمين ينكو ننو بمين بوكو إن دو جابا دون فامنو بنوني بحوتنا. اللهم وفقنا جميعا. يمي دون هاي يسوام دو أرانو الكام در راو يمي وبسني دو bawo lebbi didi o yiwi o juuli ko besniri man lebbi didi to mi fami yamol mako kam bawo de o yiwi o juuli bawo lebbi didi iyam warani mo ne iyam man warani mo do kam iyam man kam o liman dam iyam dume dum iyam besnguna dum iyam haila dum istihada na to ni mi fami ni mo o yiwi no fu o juuli fu qabla lebbi didi do nenenta bawo lebbi didi iyam warani mo iyam may dam latan dum iyam hayla on warani mo amma don lati dam ta aino on no bo do bo latan dum istihada do bo latan dum istihada o iyam may on onangtan o to dum istihada ma o yiwan o julan o huwan kude mako amma to lati no iyam mako ta idiga 40 ko diga lewru ko asa je didi tati iyam ta ino o yiwi no o juli nenenta ha lebbi didi wadi nenenta iyam goddam warani mo do kalaati dum iyam hayla on onanta o julata o sumata o huwata ko kala ko seni be huwanno fu seto iyam maitai o yiwa ngiwam hayla o yiwa o jula. Allah famne en bedda nabahnu go botum mi do findina derdiraabe amin ko bikko ji amin rewbe on taw goddo fere iyam besnguta ko ha nyalde didi nyalde tati oro jodi nanti o yiwata o julata huwata ko ngale kan ko oro jodi jonde o besdo on se 40 non wadataake yam besngudo dum do wajiba be vurtugo bingel tan bi adama yiwan to yayyam ni o yiwan o julan o huwan ko senibe huwata nam. Allah ta'ala famne e derirawo bawo ton bo yami habar to bi adama do sumi ko malli bo der lewru suma bi adama wadan biryangna ko wadata daga na dagata nam en wiata dum karam dum dum latay dum karam dum amma dum latan der e bi adama lara le ko woni seram to lati ando adon wada biryang do ngam ha vo ina ma ngam ha fawni on dum fawni on adon der sumay bo don no der sumay don der sunnaji sumay ha sumay re matimmida do adaita no fawne adaita no fijirde be gorko ma e ko nandi bani do par hunde de adaita goddum fere dum lafinan sumay goddum fere dum vonnan sumay masam nenenta asumi do ado fawni delki der sare ka ba vigo ne han fu himun hore ma boddum ni ko jabobe viyay ma dum vodaini na andi dum voday dum wadata ko amma to lati briyan don jebe watta ngam goddo fere to osumi hunduko do yora hunduko do seka iyam do wada biryan fere bodon do jodi dum ibara an vaseline on ni tan wadi hunduko manga meba hisa fettugo heba hisa yorugo heba hisa hobbutugo koboy e ko nandi banni to to lati biryan bando ka dum dagan wala ko dum woni doma amma to lati biryan je ilata delkata dum je fawne on do kam ko buri handugo ka a acca dum latai dum karam dum dum kala on hunde on je nasata ha jawfu nasata der dande ma yotata ha hunduko der dande ma kapande vonnata sumai wala ko watta amma to adaiti dum on buri vorugo sumai do ka hani ado acca wona do tabi'a no alla tagrima ada tata asanja ko dum tata a fauna tata a wada ko dumeju ado der dewal do on buri vorugo burata heewugo mbarjari nam e yamol bawol ton bobe yami habar keddidiraabe be wi keddu kam be nani keddudum ciye cappa e nay keddu ciye cappa e nay do kam hatoy dum haadata ciye cappa e nay kam do sappo na ko malli bo lima wakere gotel tan cappa e nay na ko malli Allah wala ko modi be meden findini hado keddu ciye cappa e nay do siye cappa e nay do alima ha do ma ha lesma ha serama ha serama to lati yo dum etage on woni bo ko woni be do ma woni be lesma be do pat aliman be alima gal serama to on don hacci en non bada biya men burna men ha do ni do alima ko hedi yeso mara do alima ciye cappa e nay alima ko hedi bawo ma ciye cappa e nay alima ko hedi serama ciye cappa e nay alima ko hedi serama ciye cappa e nay tara filta ma do chak siye cappa e nay do on alimata
temere be safaye jeego do on woni be viete keddu nam ha wakere ma patti safaye nay nam Allah famni en non o bodo yama murgo mordi garaji daganna dagata murgo mordi garaji derdiraabe am e bikkoji am on do yama mordi garaji do ko duuda mordi garaji do en vito ni latino ha bikkoi pamaroi koi baligai far julde farlidi nay do mabbe kambe do dum harmai ha do mabbe ko malli boto latino an derirawo adon no der haila wala ngiwam ayi waino ananga wala nangardam ko nandi bani do fu afotina wala amma ko buri vodugo ka derirabe ko buri vodugo hunde onde de latino de do mari shubu hado mare vodina ko vodai wobbe fere viya ma dum boddum wobbe fere viya ma dum karam dum wobbe fere viya dum gayanum hunden ko lati bando ka pannana dole se illa warande habdu adaitan de tan heba arena nedda ko el ma be dina mada ko bana bingel man fu ndikato en acci en moray bi koy may fu mordi garaji ngam goddo to ummidi we hunde ro o mawnira be mare to o mawniri be mare ro ko war ittunde do on tawa dum sadi do jodi be vianno en masala to ayidi wurtugo leggal diga ngal keccal on a wurtata ngal to yetti angal yori timmiro to avia wurtata ngal ningal yewan eto en voni bikkoy men morugo garaji ngam bikkoy yahan lekollo yiya himbe paddo wadati ndiye ko nandi banni ko heba forta gasa voina gasa jontani bingel debbo wari baligi en andama o baligi go en tokkay mo en laari o wari o baligi kanko bo voyi hunde o voftinde kayre on faunirde mako sam en wara fajjata non en viamo acca na warata ko en tawa dum warata ko to do dum masibo manga ndika en taskita en holla bikkoy men kam rabba do labbudi dina islama do on handi en wada en morabe mordi men mere do on buri handugo to laati non wadai bo do kam to laati abaligido anango ko ayiwo kado ka dagantama amora garaji ngam diyam salata ko amasi juude maada do ni dum garaji do hendi ma be gasama ko malli bo ado yiwa on bo gales garaji do kam ndiyam nastata ko ita bangtantama janaba bangtantama hayla bangtantama besngu nam itu laati bangtanayma bo andu yo wakkati jisnde mayro ka pat ado juula dobe sobe maada julde maada mai don gakki ngam giwa ma sikay tergal maado sofi dayno sikay Allah famni en yamol baawol bo derdiraawdo kanko bo yami habar vonnugo nyamdu o wi'o do rufa nyamdu to mi faami ko yami kam tema ko nyamdu nyama lutta ono rufa ko malli bo defa nyamdu luttundu ono rufa gori ko bodo holana mo yida o rufa nyamdu go sana do rufa go nyamdu go hay warti gorko go holnan mo hudan mo noyne kanko bo tema wodo ha ini dogi do mai Allah reenien Allah reenien usani dirirabe am on hula Allah on anda yo on jawmira auto nemini mo nema do rufa go nyamdu yamai ayamanu dina islama video mai laru ko himbe je woni sarama antan hakkilo hisngo ya dama marro hakkilo hisngo kapan andan rufugo nyamdu to voodi be to vooda nay on der men der leddi men ko der keddidiraabe men talaka en mutlaga nebata ko nyama do dum wancha tora seto hebi ko be hokki dum de nyama nay on bodo joodi hebay ko no torira may fu hebay ko nyama seto julbe Allah hosi waddinum nen an Allah riski ma nyamdu on don ha der saare ma a nyama on a hara on ha alutta nyamdu ndu arufa hulu Allah derdirawo defurundu sedda sedda bakinji on nyamata on timmina rufata ko malli bo to a defi a timmin do on nokkandu moy fu nokka ko nyamata on sedda lutunu do joodi ta on defa wondu sedda lutunu do timmi amma to nini an bo yaggiti ni ngam ni andu gorko ma sefno o ando a jawmo yaake gorko ma do sefnana ma sefene do haiti nyama bekita rufa kam to hulu Allah kadi hulu aya Allah ta dogga do maada ngam do ka yettaine ma Allah jawmira subhanahu wa ta'ala bi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid aya alquran do ko hado dum ya tabagna na aya do ajipi na aya do ha ko hado dum ya muamalat meden jawmira wi to ni on yettiam mi beddanan mo to ni on yettai bo yanga dam satuka to ni a yettino Allah be nyamdu do adon no nyama ndu sedda adon no siga sedda adon no hokka miskinen adon no endi a vonnata a wadatani himbe do nyama hara talaka en do nyama hara a rufai dum hasalde jawmirawo beddinte no jawmirawo beddinirte tum sefene ma do tabiti adon der harande adon der vittande adon der ado haiti adon der dewral be gorko ma
e bonto ayi arujetaine ma Allah a hosi nyamdu go arufi a nyami an kabakin haje ma he imada sos ona lutti arufi a marodo na nyami arufi a anyiri on bi ko nyami ha ko timmi lutti sukumri osi sukumri go arufi wala loti defti a ha ko non tobba ham nyiri muta der majum nyiri timmi lutti ha ko do petere duudi der ha ko man bofti ko rufi do bo ayi taine ma Allah en do andi bo innal mubazziruna kanu ikhwana ash-shayatin himbe wadobe bazirma himbe wadobe israf do kambe do jawmirawo sifri be derirabe sedano nden kam an horema ka ayya lismi horema a derirawo sedano nden ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi ayetaine ma mutu ayetaine ma mu yangada Allah satuka jangada do meu jippinte burdum famdugo manni ana ratabe gorko mago avi gorko do dingi ma holango to min fami yamol magam badima sana duma yenodi gorko do dingi ma holango o rondi no hebrata cede ma ko labde o do soma on o do habda be ngulenga ma ko heba cede o sefna na manden an gwado waro yotta o tawa burwal nyamdu do hebbini o yotta la la je ma voari ma fat bakke nyamdu do dampi dari no watta sina o holnama na yi ngada la ka pamaral mai fuddi den denta den go warta ma tum an go wala saada wala de ende be gorko den denta to hisi o go warta ma sanadu don go warta na ma dayo asendiri be gorko go aya nasta hales gorko ji ay bata sefe ne mai talakajo mutlagan ko malli bo uro mari mayni o gorajo o sefnanta mara yangada Allah jippi diga dunya na jippai do kato Allah endi ma on banni e to hunde mande sati boya tawa de yeso Allah ngam talaka en don no duudi a nyamnaibe a yarnaibe a don no bo be a fotino a hokkano talaka en a don no bo a fotino a enda no nyamdiro a don no bo a don no bo ko nyawbe ha dofta do hebbini nyawbe ha pursina do hebbini to anda talaka samfatude mon pat himbe jawmo en jawle na to ayi dofta do tawan nyawbe do vagi to ayi pusare pursina do tawan yidbe nyam go do vagi be do pat awayno bilutugo be na biltaybe an kanyam duma ka pat dili voirita to do boya na tawa ka yeso Allah Allah reni en kadi nabde useni man fen hula Allah sakuma en derda be rewbe rufe nyamdu wadeni do useni en hule Allah ha do maju cetta do en par en do andi se fene sadi en par en do andi nyamdu nawi ha leddi men en do andi den der nyamdu no nawi do nan ka do rufa nyamdu kam na Allah hoynu kadi be bawde mun Allah reni en nam e ba yamol ba woton bo debbo do yami o omori gasa to omori do luttuga gasa ati de makoro o laban dum na daga na daga ta to do labado wala no dagirta labugo lamgo loje worbe mordi be saftugo hore do bo je rewbe ni on sunna men dina islam to ni ado labado kam at-tashabbuhu birrijal nandutugo be worbe en andino bo annabi sallallahu alaihi wasallam yecci ha hadiseji duude jawmirawo nali rewbe nari nanditobe be worbe non no jawmirawo naliri worbe nanditobe be rewbe bo sawa num debbo nanditibe gorko ko gorko nanditibe debbo jawmirawo nali be annabi sallallahu alaihi wasallam nali be nika jawmirawo meden be hinnamun medi be hinnamun annabi sallallahu alaihi wasallam bo medi be haner ummatore mun tayen jaba won goto ton amora gasa makapar atimina niwon na tamol bawo ragare wol woni ha juudi am do bo e derdirawo bo yami enoi himbe to yahi gidam mutuwa be warti be yari be dofti janaza be warti do won tawa worbe do dira nasta sare je funindir gober rewbe ko mallibo worbe do nasta hander sare be sembe ngam hebe hofna rewbe den tabo dum do jillindiri dum aina kane di islam asam dum daga na dum dagata e yami do kado andi dum dagata wadobe dum bo on fama on anda bandu dum dagata tazia do na dole se on dira on yaha on jillira en do ya nyeddudum mere hata azia meden en do ya fofo do to wadi do sare je worbe na satano rewbe dambabe no rewbe je yidetano be worbe padiyande to mayde wadi do warti do joni biyata dum fursa on be hebi worbe dira nasta ha der suudi rewbe on tawa yo rewbe re joodi worbe go wara nasta go na joda hayasi bangta ko ngol siya se seka der rewbe masala joda nasta to e nasti go dum joda dum do baari ndiri wakere on vion wadi hofnindirgo subhanallah moy on vimon bani be hofnirta alhali na bani ne di islama umre ne hofnirta hofnirgo do hay wonan hayasi hofna rewbe do kuma libo goddo don yasi ha der worbe do himbe mayrabe man do rewbe mabbe don worbe mabbe don worbe ndo hofne worbe mabbe yecce worbe mabbe yottina ko fli haa rewbe mabbe e on rewbe bo hofne rewbe yecce rewbe man bo yottina ko fli haa worbe on tawa de boora hofnugo masalan nase worbe tan no mari aybe do rewbe maje mun buri dudugo on wara hofnugo hander saare on joda wayne kam yidaybe mun ayalaji wayne kam yidaybe mun ay wayne ka
be yona mun waynego waynego kaymgo bo tulliti mada wara seeka rewbe nasta der rewbe joda o wari on hofnam do pat dum kuje jondum wadataaki hadina meden dum nyiddudum masinta den nenta bo enno andi ne digitalizia kay nonno marum juudu wuddum masinta to himbe mayra amado on yahan non hofnabe on hoyninabe on nangalawol mon on vurta to worko on mari on wannabe on yarnabe nyamdu on vallitabe on yarnabe valdo wonno en umrama no ha dina meden do ka par en wudi en ken wartiyo fofo katodi ken bofta en pat en yaha en yalla besgol men no foti en no yalla fofo ha balle tati bawo balle tati bo en no yalla ha sawere bawo sawere bo en yallo be 40 alla renien en do jodi mabita takaje tan alla honun en en voli dum ko duuda usen fu en habda en sanja ta en jaba jillindirgo bando to nangi dole worbe do nastan hofnete do mo be hofnata do dum debbo on be yidi be hofna ko dum rewbe may kambe on hofnete be dole do do bon waron silmina be nedi on yerba badi be silmina mati ne wayne en min do war hofna be to on waran on hofna be do bo on dara hayasi hofnete be mando badita on hofnendira amana on yotta on seka rewbe non non on sala on jillindira be rewbe ko malli bo rewbe ma suddibe on wi on do hofna be kon watta be hofnugo suddibe lene etan on lena to bingel do bingel non yonde man to dum gorko on mawdo do yonde man to goddo suddido foti o be bikkoy mako do yonde man yecce dada mon wayne mi hofni mon bikkoy mayni umma wayne wayne wayne hofni ma hala timmi ko ngol hewti na ko ngol dole sai ha joda asutoti rabe mako wobe fere kam ha be goli a hofna goddo ma a gorko re he nangi a hofni mo fahinta den den tama usuddido fahinta on do wada karam dum do karam dum on vi bo on do wada hunde ko Allah umri modon Allah umra en wada ni usen mon fen wata hakilo godo fere bo on tawa e bikkoy derken famarbe dum baba mabbe on maani masalan ko dada mabbe on maani masalan wonon worbe bo on baligibe kambe ko be baligibe on diro nasasar on veon hofnanbe on hofnanbe ha juude o wobbe kama yahan wubba godo woka ko nan usen yen hule Allah e radio an-nur insha Allah ta'ala do taskitini modon tammi wadan go mon darseje modi be wobbe tammi wadan go mon darseje do neediji fofo do ngam en do mari mushkila be majum masinta to Allah hoddiri min tammi jodan kaka jonde khassa min tammi wargo to sual be jawabu to min wadan darse jon khassa de sala bi iznillahi ta'ala min de taskiti do mai Allah ta'ala famnu en fama Allah ta'ala famnu mon onon nanobe bo ko min do jaba on fama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

don tare bi hailana a fita yana sa julurde to hado ni don dagante kadi hosugo lekki jidan ko hatotton manni on ya non on yecca be ni on don der haila be kan mon comprimeji jon modata iya manta ko malli bo bate don on tufande on taskita bo diga hado ni avan on umma himbe fere bo don biya do hosa bate en don di bate do ko mo jofu be na dum watta habandu mudun ko do ferto hosi bate darnugo yamdo yam artan rufa hamudun tawon yam juutan hamudun nden ta lora taira lebbi tati ya lebbi jeego ko mo handu goddo fere bo to hosi bate do diga to hosi mayni yam mai tairan hamudun o hosan jisnde lebbi en sedda nden ta to yam mai fuddi wargo wara nyalde dudde fahinta to kanjon waddo do bo se on taskita to a waddo anni ya yawgo hijju diga jonta don abadi jita dofta en ay chabe danda yake manda haje mada habi andano be yidirta be ma hanobe anda be hokkirta mada lekki mai tata wada mada a ummani a hosa lekki atimmina do wada jurmi do fauta be derdirabe julbe be yotta makka min joda nyalle ka hada batim mugo nyalle sappo e gelle asaje didi yam do rufa mabbe sanadudume be hosi lekki lekki boy wono faddana be yam de lekki ka wari facci yam nden ta warta se baawto be warti go warta lebbi kaza be wala alada do rison taskita on yawa law on badita dofta en mon diga jonta do to a yaho hijju do lutini ma lebbi didi ya yeso mara do a yawa law badita dofta no handi do kama diga lebbi tati lutini mara ngam goddo fere foti se be hokka ma comprimé on a fonda a yiya lewruro no dum wajibe mara dum yahan be iya ma dum yahata be sanjina ma diga lawge nam en lorti ha jabugo yami woni ha juude am do debbo do yama habar o do mari mushkila be hayla mako eto mi famay kadi ko do yama habar no o sumirta na ko habar no o julirta o do mari o hayla do taande warta jango to mi fami ka dum ni qato yamata en voli no dum ko duuda moji be do wadi mazhabaji do mai ya en don no wasa mo ko rajahni no do man en do wi ko buranta mo ko en ko kayen hosa moji be je hawrini be biadama alara bana en maada no do haylira to do mari warti lewru won goddo ferro mara lebbi didi lebbi tati goddo fere handu o wala nyalde hayla gasde ha nyalde do hayla don hande don jango wala fabi jango wala ko asayere ne don asayere ndiya wala ko nandi banni do alara himbe yeru en maada nyalde mabbe noyi be do haylira to do hayla do nyalde jeego nalde jeeri di ko nyalde joyi ko nandi banni amma ha hore ma ha do derdiraabe maro a hosa nyalde je beedo do haylata do ananta dum nyalde haylama ananta dum nyalde haylama lutude do bo a hosa dum nyalde senima do fi halato yammay sendindiray amma burna yamman sendindiran a tawato dum yamman do vangina bo a wata hakkilo ha piyagol yam to yam hayla dam maran balewol dam maran piyagol to yam nyawno non yam istihala non bo dam marata piyagol dam marata balewol fere ha majam dam surata kuler no famdiri fu dam do voji bato de do non deedi goddo to dam do mara dum do vangini na mama alara nyalde je dam do balwi ko dam do moddi ko dam do borwi ko dam do mari piyagol nyalde hayla nyalde je dam iyam bodde jammere dum nyalde senio ma hosa dum nyalde istihada to non go lati vanganta ma sam do on alortan ta hosugo yeru en mada nyalde no be do haylira nyalde no be do senira do ananta ajota asenira to awadi bando nyalde je hosu dum nyalde hayla mado nyalde mai do sumai wala nama julde wala nama da a huwa kala ko haylo daita tabal adaita nyalde je hosu dum nyalde senio mado ko iyam mandam do rufa lata nyalde mando a julan a suman a huwan ko senibe huwata fu se a taskita a hawrata na ngardam de a umani wakkati pat a warti hukumu mustahada jawmo istihada a yana sena a wata na ngardam mada kesu makara wakkati fu to non don o yami ma Allah famnu en tawa en fami en jabi mu Allah famnu mu kanko bo fama e o bo yami yo daganan gorko o wadana debbo mako fas wadana debbo mako visite o wada examen o lara o andita debbo do danyo ko danyata na eto o wadi man do latan onasti der gaibu na ko lata onasti der gaibu Allahu alam andal tibbu yahi yeso do wala hunde gaibu ha majum hadata ko mo o yara debbo do wada fas ko wadi o larata debbo do dayna dayta ya ka fere dum buudiyel mere on warata debbo do jodi ha hunduko rahim mako ha hunduko renga suudu bingel ya ka fere dum kuje ha hayla on kuma li istihada ya ka fere dum hunde on nasini goddo banni ya ka fere bo dum en viyata ko dum kiste don jodani debbo kuje rotan warta hada debbo da

0: يا رب.
1: نعم الله تعالى فهمني اي دريراو باوتن بويامي حبرتو بي ادمه دسومي كوما لي بوندر ليو رسوما بي ادمه وادان بريانغا كو واداتا daga na dagata nam en yata dum karam dum latay dum karam dum amma dum latan der e bi adama lara le ko woni seram to lati ando adon wada briyang do ngam ha vo ina ma ngam fauni dum fauni on adon der sumay bo don no der sumay don der sunnaji sumay ha sumay re ma timmida do adaitan no fauni adaitan no fijirde be gorko ma e ko nandi bani do par hunde de adaitan go dum fere dum lafinan sumay go dum fere dum vonnan sumay masam nennenta asumi do ado fauni delki der sare ka ba vigo ne han fu himun hore ma boddum ni ko jabo be viyi ma dum vodaini na andi dum vodai dum wadata ko amma to lati briyang don jebe watta ngam go do fere to osumi hunduko do yora hunduko do seka iyam do wada briyang fere bodon do jodi dum ibara an vaseline on dum vaseline on nita na wadi ya hunduko manga meba hisa fettugo heba hisa yorugo heba hisa hobutugo koboy koboy e ko nandi bani to to lati briyang bando ka dum dagan wala ko dum woni doma amma to lati briyang je ilata delkata dum je fawne ando ka ko buri handugo ka a acca dum latay dum karam dum kala on hunde on je nasata ha jawfu nasata der dande ma yotata ha hunduko der dande ma kapande vonnata suma wala ko watta amma to adaiti dum on buri vorugo sumi do ka hani ado acca wona do tabi'a no Allah tagri ma rata ta asanja ko dum eta ta fauna ta ta wada ko dum eju ado der dewal do on buri vorugo burata heewugo mbarjari nam e yamol bawol ton bobe yami habar keddidiraabe be wi keddukam be nani keddudum ci e chappa e nay keddu ci e chappa e nay do kam hatoy dum haadata ci e chappa e nay kam do sappo do sappo do sappo na ko mallibo lima wakere godel tan chappa e nay na ko mallume Allah wala ko modi be meden findini hado keddu ci e chappa e nay do si e chappa e nay do alima hado ma halesma haserama haserama tolati yo dum etage on on woni bo ko woni be do ma woni be lesma be do pat aliman be alima gal serama to on don hacci en non non bada biya men burna men hado ni do alima ko heedi yeso mara do alima ci sapaina alima ko heedi bawo ma ci sapaina alima ko heedi serama ci sapaina alima ko heedi serama ci sapaina tara filta ma do chak si sapaina ne do on alima ta si temere be sapai jego do on woni be viete keddu na ha wakere ma pat ci sapaina na la famni e non o bodo yama murgo mordi garaji daganna dagata murgo mordi garaji derdiraabe am e bikkoy jamondo yama mordi garaji do ko duuda mordi garaji do en vito ni latino ha bikkoy pamaroy koy baligay far julde farlidi nay do mabbe kambe do dum harmay ha do mabbe ko malli boto latino an derdiraawo adon no der hayla wala ngiwam ayi wayno ananga wala nangardam ko nandi bani do fu fotina wala amma ko buri vodu ka derdiraabe ko buri vodu ka hunde onde de latino de do mari shubu hado mare vodina ko vodai wobbe fere viya ma dum boddum wobbe fere viya ma dum karam dum wobbe fere viya dum gayaadum hunden ko laati bando ka pannana dole se illa warande habdu adaitande tan heba arena nedda ko el ma be dina mada ko bana bingel man fu ndi katoen acci en moray bi koy may fu mordi garaji ngam goddo to ummidi we hunde ro o mawnira be mare to o mawniri be mare ro ko war ittunde do on tawa dum sadi do jodi be viyanno en masala to ayidi wurtugo legal diga ngal keccal na wurtata ngal to yetti ngal yori timmiro to avia wurtata ngal ningal yewan eten voni bikko men morugo garaji ngam bikko yahan le kollo yi himbe paddo wadati ndiye ko nandi banni ko heba forta gasa voina gasa jontani bingel de boori baligi en andamo o baligi go en tokkay mo en laari o wari o baligi kanko bo voyi hunde o voftinde kayre on faunirde mako sam en wara fajata non en viamo acca na warata ko en tawon warata ko to do do dum masibo manga ndika en taskita en holla bikko men kam rabba do labbudi dina islama do on handi en wada en morabe mordi men mere don buri handugo to laati don waday bo do kam to laati abaligi do anango ko ayiwo kado ka daganta ma amora garaji ngam diyam salata ko amasi juude maada don ni dum garaji do hendi ma be gasama ko malli bo ado yiwa won bo gales garaji do kam ndiyam nastata ko ita bangtanta ma janaba bangtanta ma hayla bangtanta ma besngu nam ito laati bangtana ma bo andu yo wakkati jisne mayro ka pat ado juula dobe sobe maada julde maada mai don gakki ngam giyo ma sikay tergal ma do sofi dayno sikay Allah famnin yamol baawol bo derdiraawo ɗo kanko bo yami haabar vonnugo nyamdu, o wi oɗo rufa nyamdu. To mi faami ko o yami kam tema ko nyamdu nyaama lutta ono rufa, ko malli bo o defa nyamdu luttundu ono rufa. Goriko bo ɗo hoolana mo yiɗa o rufa nyamdugo, sana ɗo rufugo nyamdugo hay warti gorko go hoolnan mo huɗan mo noyne. Kanko bo tema oɗo haa ini doogiɗo may. Allah reynu en, Allah reynu en. Useni derɗiraaɓe am, on hula Allah, on annda yo on jawmirawo to nemini mo nemaɗo rufugo nyamdu yamay a yamano diina islama viido may. Laaru ko himɓe je woni sarama an tan hakkilo hisgo, yadama marɗo hakkilo hisgo ka pat andan rufugo nyamdu to vooɗi ɓe to vooɗa. Noyi on nder men, nder leddi men, ko nder keddidiraaɓe men talaka en mutlaga heɓata ko nyama ɗo, ɗum wanca tora sei to heɓi koɓe hokki ɗum nde nyama. Noyi on bo ɗo jooɗi heɓay kowono torira may fu heɓay ko nyama man sei to julɓe Allah hoosi waddin ɗum. Nden an Allah riski ma nyamdu on ɗon ha nder saare ma, a nyama on a haara on ha a lutta nyamdu ndu a rufa. Hulu Allah derɗirawo, defuru ndu seɗɗa seɗɗa bakinji on nyamata on timmina rufata. Ko malli bo to a defi a timmin ɗo on nokka ndu, moy fu nokka ko nyamata on seɗɗa luttundu ɗo jooɗi ta on defa wondu seɗɗa luttundu ɗo timmi. Amma to nini an bo aɗo yaggiti ni ngam ni andugo gorko ma sefno o, ando a jawmo yaake gorko ma ɗo sefnanama sefene ɗo hayti nyama bekita rufa kam, to hulu Allah kadi hulu aya Allah ta dogga dow maɗa, ngam ɗo ka yettaine ma Allah. Jawmira subhanahu wa ta'ala vi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. Aya alqur'an ɗo ko ha dow ɗume a tabbaknan aya ɗo, a jippinan aya ɗo ha ko ha dow ɗume ha mu'amalat meɗen. Jawmirawo wi toni on yettiyam mi ɓeddanan moɗon, toni on yettai bo yangadaam satuka. Toni a yettino Allah ɓe nyamdu ɗo, aɗon no nyamandu seɗɗa, aɗon no siga seɗɗa, aɗon no hokka miskinen, aɗon no yendi a vonnata a waɗatani. Himɓe ɗo nyama haara, talaka en ɗo nyama haara, a rufai ɗum hasal de. Jawmirawo ɓeddinte, no jawmirawo ɓeddinirte tum sefene ma aɗo tabiti aɗo nder harande, aɗo nder wittande, aɗo nder aɗo hayti, aɗo nder dewral ɓe gorko ma. E bon to ayi a yettainema Allah a hoosi nyamdugo a rufi a nyami an ka bakin haaje ma heƴi maɗa sos on a lutti a rufi, a maroɗi on a nyamini a rufi, a nyiri on ɓikkoye nyami haako timmi lutti sukumri a hoosi sukumri go a rufi wala looti defti, a haako on toɓɓa ham nyiri muta nder majum, nyiri timmi lutti haako ɗo peteɗo ɗuɗi nder haako ma en ɓofti ko on rufi. Ɗo bo a yettainema Allah. En ɗo andi bo innal mubazziruna kanu ihwana shayatin, himɓe waɗoɓe bazzirma, himɓe waɗoɓe israf ɗo kamɓe ɗo jawmirawo sifiri ɓe ɓe derɗiraɓe seyɗanu. Nden kam an hoorema ka a yehi a lismi hoorema a derɗirawo seyɗanu. Nden ka jawmirawo subhanahu wa taala wi a yettainema mum, to a yettainema mum yangada Allah satuga. Yangada ɗo ɗume o jippinte ɓurɗum famɗugo manni a narrataɓe gorko mago, a wi gorko ɗo dinguima hoolango. To min faami yamol ma kam ɓadima sanadu may noɗi gorko ɗo dinguima hoolango, oɗo andi no heɓrata ceede mako laɓɗe, oɗo soma on, oɗo habda ɓe ngulenga mako o heɓa ceede o sefnanama. Nden angu aɗo wara o yetta o tawa ɓurwal nyamdu ɗo hebbini, o yetta laalaje ma voirima pat bakke nyamdu ɗo dampi dari, no watta sina o hoolinama. Nayi yangada Allah ka pamaral may fuɗɗi. Nden ndenta ndengo ya wartama tum angu a wala sa'ada, a wala de ende ɓe gorko go. Nden ndenta to hisi yago wartanama sanadu ɗon go ya wartanama aɗa yo a sendiri ɓe gorko go, aya nasta ha les gorko ji a heɓata sefene may talakajo mutlagal, ko malli bo oɗo mari may ni o gorajo o sefnanta maɗa. Yangada Allah jippi diga duniya na jippai. Ɗo ka to Allah endima on banni, e to hunde man nde sati bo aya tawa nde ha yeeso Allah, ngam talaka en ɗon no ɗuuɗi a nyamnayɓe a yarnayɓe, aɗon no bo be a fotino a hokkano talaka en, aɗon no bo a fotino a endano nyamdiro, aɗon no bo aɗon no bo ko nyawɓe ha dofta ɗo hebbini, nyawɓe ha pursina ɗo hebbini. To a anda talaka sanfattude mon pat himɓe jawmu en jawle. Na to a yehi dofta ɗo a tawan nyawɓe ɗo vaagi, to a yehi saare pursina ɗo a tawan yiɗɓe nyamugo ɗo vaagi. Ɓeeɗo pat a wawino ɓillutugo ɓe ona ɓiltai ɓe an ka nyamdu ma ka pat dili voiri tan. To ɗo bo ayana tawa ka ha yeeso Allah. Allah reni en kadi en habde useni man fien hula Allah, sakkuma enen derɗiraɓe rewɓe rufe nyamdu waɗeni ɗo useni en hule Allah ha dow majum. Jotta ɗo en pat en ɗo andi sefene saɗi, en pat en ɗo andi nyamdu nawi ha leddi men ɗo, en ɗo andi. Nden nder nyamdu no nawiri ɗo nan ka aɗo rufa nyamdu kam na Allah hoynu kadi ɓe bawɗe mum. Allah reni en.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان كريم إنتي جامرة سبحانه وتعالى دكنت النمو هوري إنها لورو خرمان لورو بركانتيرو لورو سوماي الله جبان إن سوماي جمن الله يردن إن سوماي جمن الله وونين والغو نافلة نيلا سوموغو والدو القرآن الكريم بين نافلة الله جبان إن يردن إن yami don ha juude am do aranol ni don goddo yami woro wondi be bi adamajo den den tabi adamajo do sumay don domun nen o yobay sumay majum o ida o sakiti o yobay o badar bi ato do yebi dum kadi o ida yobgo sumay nen mo kanko wondi do be bi adamajo do bo o fotay o findina on mai o vie dum se yoba sumay don kadi bana to hulan dum kadi do kadum baba mako ko dum dada mako ko dum gori ko Allahu alam cita kam noy on watta do hakkedo do mako na ko hakke wala do mako en vie hakke ka don do mala to ni ado wondi be bi adamajo ni o do yeba umroji Allah keri Allah on Ramadan en do andi sumay dum dangra ngalon ha der dangra nge dina Islam joyi nenen tabi adama do do yebi afindinay mo kam hakke kam fakat amaran do mai amma jada kam noyon awatta to ni bi adama on atawi afotai afindinamo o nyaddo o turtando ma dum baba ma on masalan ko dada ma on masalan ko gorko ma on masalan goddon o burdo ma ni afotai afindinamo a heba uslub fere na utampata bi adama ni baddudo mo mo yotti volwango mo volwanamo to bi adama don baddudo mo yotti volwango mo volwanamo to non wala bo modi be be Allah halfitini be roni be annabo en kambe do jogi so gadina dina Allah adabita modi boni mo yardi badido mo yahan ko wajana mo do mai ko hajulurde mabbe masalan ko bo yonan mo volwina mo masalan a heftani no awadirta amma to do jodi on chimbani a acci mo kam do ka hakika fakar wonan do amma habdu an kam to a habdi do kolutti kam ha do jawmira woni an ka wala ko wondo masina yottingo en do andin laado Allah sallallahu alaihi wasallam ma wala ko woni do mudun sey yottingo umrata himbe dole mudun dolata himbe no wadira nasra islam umran be nda ko islam umri nda ko Allah umri to be wadi mato hala mabbe to be wadai bo do ka hala mabbe jawmira ko fangini latal na yamol dida bolbo o bo vi o do yobana maido on sumay oro mari maido mako do mari sumay do mu oro yobana maido sumay do yobana maido sumay do kam sumay mai kam do leto do yobale do so yobale to kotirina ko yoban no hebani mofu masalan sumay on don ko sapo o suma ne panial de maido tokindirna ko malibo o suma hande wore jango o siuta fabi jango o suma fabti jango no sumirta dole so tokindirna ko taw tokina bana ko nan no modi be artino be am jabi no habartoni ado suyoba sumayre mala afoti ya suma dum sedda sedda afoti ya suma dum de wore non je yoban go maydo bo no hebana ke mafon awadata Allah famne e obo vi o sumti su koma libo vi sumayre mako yeworimo amdan yeworimo amdan do ka o sumti na o wadi jimauna o yari ndiyam ko nyami ko wadi noy o vi amdan to ni lati amdan do kam don do mako wajib o yoba suma ere mai e bodon do mako ke forgal sumu gole bidi to kotirdi ko malli bo nyamnugo 60 miskin ko malli bo to do mari jeyado o yofa jeyado kayim kay nan dia wala derdira wala wala en taskite bodum dole su wartirgo suma e mai e bodonde ke forgal bodon do mala Allah famne e o bo yamata yo e o haylido wakati de wonno haylalo o ronno borni limse mako de senide ende o yiwi o sani bo o juliran belin sama nako dole se o sanjade alhali limse mako mai bo de senide de sobay o juliran be maje no julurta na ma juliran belin sama wala ko woni do maje en vino bi adama sobata ko sobe ka ko do vurta ha maado maido tan to limse maado ado aini de sobe vichaide ni wala ko ko woni maje de senide a juliran be maje wala ko watta o bo o yama fahinta o viata o do yobano o do mari sumaje do tokkido do to don do mako sumaje o yoban no sumaje nden den ta wonani be viyata to ni sumay lewru wayrodu sumay to ndu sali saka ko malli ndi wadi balde nogas e o yobata ko sumay o sumata ko sumaje sali nodi e noyi o watta ko woni hadina kam e to ni bi adama adama di sumay re farilla ko to yotti dum ragarere lewru wayrodu sumay
ayuban su mai ramada farilla don domada inama je wari e su mu goragare lewru wayrodu su mai su mata ke haragare mando bana annabi sallallahu alaihi wasallama ulati udun suma duddum suma jeje suma ta lut le ramadan ha wayrodu su mai wuro suma reta maru diga go ore maru ha ta sapo e joy maru nendenta nyalde ragareje bo o sumata ko do won ko wari amma to ni lati dum yobre on woni do makam wajib awartiran yobre mamai wala nyalde to lewru sali saka sumata wala non azuman e o bo yami yo o yidi be tindina mo noy on o do irta be inde Allah senide to ni lati biya da ma do fama ma'ana asma'ullahi alhusna ado fama manaji inde Allah senido ado andi bo ko ayidi torirgo Allah senido masalan ando ado wadino bofol ado tuba ayidi yafego tubu jabanego tubu ma ayonan ya tawab ayonan jawmirawo ya tawab atoro jawmirawo tubwe eto masalan ayino dabitugo yafye ayonan ya ghafar ya ghafur eto masalan ayidi no haje endego ayonan ya latif eto bo masalan endo andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala odo mari inde mako senide walillahi alasmaul husna fad'uhu biha endo andi inde Allah don tisun wa tisuna isman senide to ayoniri Allah be maji jawmirawo jaban do bo a jumla atora jawmirawo subhanahu wa ta'ala be sifaji mako teddudi be inde mako senide do atora muhaje mada o humtine ajanga ko Allah wauni mafwandar inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala to wodi ko yambe dugo bo wonbe saram tammi wonbe dango inshallah o bo do yama debbo do ya hijju ko mallibo umra o foti o hosa lekkina ko batal o hosa ko hadata al'adama ko wartugo ngam no heba o yahira o heba o wadira hajju mako ko malli umra mako naam ko modi be men fiti daga nan mo ha do ni on tan be dagni daga nan debbo ta hayla mun ko mallita abesgum ngam largo zarfuji men jonta do no en wadata be makka avion ji foti rena mana ko amoy joto avion hosi wakati avion umma nya

yami don haye so am do aranol kam dirirawo yami o besni do bawo lebbi didi o yiwi o juuli ko besniri man lebbi didi to mi fami yamol mako kam bawo de o yiwi o juuli bawo lebbi didi yam warani mo ne yam man warani mo do kam yam man kam o liman dam yam dume dum yam besnguna dum yam hayla dum istihada na to ni mi fami ni mo o yiwi no fu o juuli fu gabla lebbi didi do den nenta bawo lebbi didi yam warani mo yam may dam latan dum yam hayla on warani mo amma do ni lati dam ta aino on no bo do bo latan dum istihada do bo latan dum istihada o yam may on onangtan o to dum istihada ma o yiwan o julan o huwan kude mako amma to lati no yam mako ta diga 40 ko diga lewru ko asa eje didi tati yam ta ino o yiwi no o juuli nden nenta ha lebbi didi wadi nden nenta iyam goddam warani mo do ka lati dum iyam hayla on o nanta o julata o sumata o huwata ko kala ko seni be huwanno fu seto iyam mai tai o yiwa ngiwam hayla o yiwa o jula Allah famne en bedda nabahnu go botum mi do findina derdiraabe amin ko bikkoji amin rewbe on taw goddo fere iyam besnguta ko ha nyalde didi nyalde tati o do jodi nanti o yiwata o julata huwata ko ngale kan ko do jodi jonde o besdo on se 40 non wadataake yam besngudo dum do wajiba be vurtugo bingel tan bi adama yiwan to yayyam ni o yiwan o julan o huwan ko senibe huwata nam Allah ta'ala famne e derirawo bawo ton bo yami habar to bi adama do sumi ko malli bo der lewru suma bi adama wadan biryanna ko wadata daga na dagata nam en wiata dum karam dum dum latay dum karam dum amma dum latan der e bi adama lara le ko woni seram to lati ando adon no wada biryang do ngam havo ina ma ngam a fauni on dum fauni on adon no der sumay bo don no der sumay don der sunnaji sumay ha sumayre ma timmide do adaitan no fauni adaitan no fijirde be gorko ma e ko nandi bani do par hunde de adaitan goddum fere dum lafinan sumay goddum fere dum vonnan sumay masam nen nenta asumi do ado fauni delki der sare ka ba vigo ne han fu himun hore ma boddum ni ko jabo be viyay ma dum vodai ni na andi dum vodai dum wadata ko amma to lati briyang don jebe watta ngam goddo fere to osumi hunduko do yora hunduko do seka iyam do wada biriyan fere bodon do jodi dum ibara an vaseline on dum vaseline on ni tan wadi hunduko manga meba hisa fettugo heba hisa yorugo heba hisa hobbutugo koboy koboy e ko nandi banni to lati biriyan bando ka dum dagan wala ko dum

ɓeeɗo ɗo kam ɓe hokketeɓe jakka ngam woodi koɗo sukkuli mo o ha laawol maako ɗo, o sotti ha himɓe maako, o wari ha nokkure ɗo, oɗo ɗaɓita andal on, andal bo ngal diina islama nafan ngal ummatore. Na en andi janngowo kam fotayi bo fila heɓa ko nyamira ko yarira ko ha janga ɗo jangirtero. En andi jawdi kam kañum woni ɗaɗol ngeɗam. To jawdi ɗon taw nyaman hara, taw ɗanan safta, taw suran voɗa, taw yiwan laaɓa e hakkilo, taw deitan e taw jangan faama e bo taw heɓan noya famtinira himɓe. Ɓeɗo ɓe hokketeɓe jakka e nonnon fi sabilillahi. Fi sabilillahi ɗo toni, fi sabilillahi ɗo toni no, jiha ɗon ɗo tonya jiha jiha diina ɗum ɗo toyira diina islama. Himɓe on ɓe waɗi ɓe hippi islama, ɓe haɗi islama on defangdan, ɓe haɗi mon rewgo Allah, ɓe haɗi mon no on rewrata, on rewa Allah no rewrete, ɓe haɗi moɗon ɓe yiɗi vurtingo mon diina, ko bo ha ɓe torra mon onon julɓe dow diina moɗon. To bana ɓeɗo ɗo ɗo habre ummi kon won ummi hakkunde julɓe ɓe tana julɓe ɗo bo e on foti seede jakka yahan ton. A'a woɓɓe feere wi fi sabilillahi ɗo foti bana muassasat islamiya jangirde on waɗama nde diina islama, on hokkan ɓe jakka ngam ɗume ɓe sodan defte, ngam ɗume ɓe sodan bindirɗi, ngam ɗume ɓe sodan ka'eji, ngam ɗume ɓe yoɓan janginoɓe no janginira ɓikkoy ɗoɗoɗoɗo yahan fi sabilillahi. Woɓɓe bo wi fi sabilillahi ɗo yahan bana muassasat. Mi anda foti en ɗo mari ɗi jur, amma ha bana andangal am en ɗo mari muassasaji goɗɗi ɗon, bana muassasaji goɗɗi ɗon ɗo suklana hokkugo miskin en may mutlagan. Foti min volwananɗo mon nde mi faɓɓayi, mi wonday, mi vurtuɗo no yaasi, himɓe pat ɗo andi yam mi walano ɗon. Ko wartugo am bo foti mi sukli ɓe jangirde ko nandi banni, mi nastina himɓe masin. Ba muassasat an waran ni sa on miɗo andi muassasa suklanowa miskin en, ɓe nyamnan ɓe sumtinan miskin en ha nder suumay masalan, e bo ɓeɗo layhina miskin en masalan, e bo wapakka yaake feere ɓeɗo wudda wapakka yaake feere holtina miskin en to ɓe heɓi. To ba irin muassasa ɗo en ɗo andi ussisat li taqwa, ngam nga waɗama ngam kulol Allah, ngam diina Allah. To en ɗo andi muassasa gonga ɗon bana muassasa ɗo, muassasaji banɗo ɗi hosan jakka. Ko ɓe huwirta ɓe jakka man, wala ko ɓeɗo waɗira jakka man. Miskin en mutlagan himɓe ɓe anda, ɓe meɗai ɓe yigo, ɓe meɗai ɓe andugo, kamɓe on warata jaɓa jawdi maɓɓe. Izan ɓeɗo hokka faqir, ɓeɗo hokka miskin, ɓeɗo hokka fi sabilillahi, ɓeɗo hokka gharimina alayha, ɓeɗo hokka muallafata qulubi haba muassasa banni. To en ɗo andi muassasaji je banɗo ɗon, min volwananɗo mon muassasa an waro ni sa on mi andi, e tana am bo to ɗo andi tana majum bo haɗata en, en yeccan ittoɓe jakka, ittana muassasaji banɗo jakka. Nam e nonnon ha nder man ɗo won mo yami o viyata oɗo waɗi muassasa mai banni, ba muassasa an waran ni sa ɗo en viya, ba jawmo muassasa an waran ni sa man daganan mo o itta jakka mako hokka muassasata an waran ni saman na yamol yamiyam banni, dagantamo kanko ka hokka muassasata an waran ni sa. E ko waɗi dagantamo hokka muassasata an waran ni sa? Muassasata an waran ni sa ɗo ngam kanko o waɗinga je faggutungo mbar jari mako je jaggango diina. E nde bo muassasa ɗo ɗo lincitire ha jawmiga, e nde bo muassasa ɗo o yoɓan salerji maga. E to wotko muassasa ɗo nastini bo latan je mako. To o waɗi masalan bana filu ha nder muassasa man, ko maɓɓiti ba boutiqueru ha nder muassasa man, e to laati o ittan jakka mako o hokka muassasa an waran ni sa daganna na jakka maka a itti a hokkiti hoorema, warti ɗo yirla nder jiba ma, non ɗo bo dagata. Nam e nonnon gharimina alayha ɗo bo ɓi adama on mo nyamande dogi do mako, wala no yobra nyamande, nyamande ɗo foti vurtinan mo wuro sam. On ɗo itta jakka ɗo, on ɗo hokka himɓe bannina. En andi goɗɗo on nyamale va'imo, o baba saare ko dada suudu nyamale va'imo, on ɗo hokka mo jakka ngam o yobra nyamande mako na. Goɗɗo banni nyamande on ɓuri goɗɗo, wala ko o yobra nyamande, hokketeɗo jakka. Nonnon mo allafata gulubihim ɗo bo kamɓe ɗo bo kamɓe on ɗume bana volwananɗo mon ɓe modiɓɓe am ɓe mi timti ha yeeso maɓɓe. Mo allafata gulubihim je en viyanno jaman

to hayoti jangono ne yon duvita wavuli fada bo iam don do modon na amma to aro ya ambute yas biddugo himbe on do yaha lawol on hebata ko aro fuddi law yaadu aro yahandu on ayottaindu do kala ruwadi a nyawdo kasi ayottaam don do modi amma modi be ahnaf kambe kabe viata en yo salasatu ashwat al-akhira min al-ifadati min al-wajibat wa arba'ati al-awati to en dufi so wi nay arande do kayum do dum dangrangal hijju to dum dufaka wakati man hijjore wala amma so wi tati ragareji do kayum bodum don der wajibiji hijju en non to bi adama hijjuro hijju tamattu den ta o ummi o wari ye yende tawafu liti o lori do o anda kanko kam lori do ayu be tawafu sa tawafu be sa ayu dum do sono tiri dum do jokkoti o fotay o taadum to wadi tawafu o dilli do dole so lora to lori wadugo sa ayu do so wada tawafu nden ta wada sa ayu nden ka inde tawafu mako je warta baawdo tawafu sa'i wari wadi tawafu ngama o sono tira be sa ayu o ay wadi tawafu ifada na e bawdo tan bo en do tokka do dangrangal tatabal ha der dangrange hijju kay moni sayu baina safa wal marwa sayu do dole dum wara bawo tawafin sahihi sa tawafu mai bo lata tawafu ji adufi do adufi so wi jeedidi a fodiri ha hajarul aswad atimitri ha hajarul aswad go a fodiri ha hajarul aswad atimitri ha hajarul aswad didi bani hasika so wijeedidi baawo may on tawafu baawo may on sayu warata nenen ta sayu may bo sey lata so wijeedidi wodi ko faamu don hader dirabe burna hader dirabe rewbe to on viso jeedidi don tammato on fuddi ha safa do santimitra ha safa so wol go la nana non sayu woni sayu a fuddi ha safa atimitra be marwa ta ummiti ha safa a wari ha marwa a viya go a ummiti ha marwa a hoti ha safa a viya didi a ummiti ha safa a hoti ha marwa a viya tati izan a fuddiran be safa a timmitiran be marwa to a ummiti hama safa a wartiti ha marwa jeedi dabre do nini ni on sayu mada timmi duddum der himbe do jogi do khata manga on do dufa so wi on do wada sayu do so wi sappo e nay bakin so wi jeedidi on do lima ummugo ha safa wartita ha safa go ummita ha safa wartita ha safa didi nano non fi yoni dina wasrta ke be rai dina kanu annabi sallallahu alaihi wasallama wadiri do o vien khuzu anni manasikakum hose ha am dewe mon non rewirta rewe non yi mido rewura alla a fudda ha safa a timmina ha marwa go a hota ha a ummita ha marwa a hota ha safa didi a ummita ha safa a warta ha marwa tati wa hakaza do ya ha asika so jeedidi yen non yahugo be kosde ha goddo mardo sembe no yahira do fu do der wajibat sa'i do der wajibiji sa'i wa yahabe kosde mala yen non fuddirgo be safa timmitira be marwa do fu dum wajibi on yen non mu walatu tokkindirgo hakkunde sa'i majum do tata a yaha sedda a joda a yaha sedda a joda a do tokkindiri sa'i mai to ummi ha safa warti ha marwa a ummita ha marwa a hotita ha safa dum do tokkindiri do do der wajibiji sa'i non istiqbalu al-ka'ba to a wari ha do safa do a fuddan sa'i ma do a tiita sudu ka'ba atita al-qibla a bangta du'a atita al-qibla al-qibla atita sudu kaaba ndendenta a fudda sa'yu mala dododo don der wajibiji sa'yu huwartirgo hakkilo mala pat hota amara yankinare amara khushu ando ado vangina talaka kuma be soinde ma be margo haaje jawmira yankinare wona ha mala dododo don der sa'yu do non sa'i do mari sunnaji bo sunnaji sa'i do al isra'u baina al maylain al akhdarain lir rijali duna an nisa bi adama mara yawdinki o yawa o yoka ha to on tawan didi do wadi boy makata dum sanjay didi verte ji on tawan chakamando ummu wa verte o yaha verte o lo bi adama yoka do worbe on yokata narewbe don duddum der derlabe worbe ayya godo to faani to ni o feti pargal o do gawdo narja o do doggano non dum wala non o yoka yokko bi hakkile o yoka don der man do taw godo do jogi der dum ko debbo mun ko dada mun do jogi dum do wa doggida nanon do bo rewbe bo yahan be hakkile to tondo rewbe

0: na ina non don der fa'idaji su mai han jamu bi adama wa min alfawaid as-sihhiyya lis-siyami annahu yutahhiru al-am'a wa yuslihu al-ma'ida wa yunazzifu al-badan min al-fadalat war-rawasib wa yukhaffifu min wat'ati as-sumni wa thiqali al-batni bish-shahmi wa fil hadisi anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala sumu tasihhu na'am don der fa'idaji su mai njamu sumai do hokka sumi do njamu do yamdina bi adama ko wadi dum do labbina am'a do labbina redu bi adama diga teteki diga so ori bi adama do redu do bira labatal bi adama no nangti diga fajiri o nyama ayoti jemma ko vurtata ama ko par vurti do labbina mo redu ma ko sudu nyamdu do do laba joda mere non non do labbina banduma ko bo ha fadala ta kujeji luttudumji je nafata anogo don no jodo lori waddi nyamdu fere o beddi lori waddi nyamdu fere o beddi balari tati o via estomac o via jona o fotay o nyama sam to nyami ni o tawre duma ko wutti a nyamdu kaza salimu al halibo velon wadata re duma ko nyamdu do tawtotira do tawtotira sudu sudu redu do kayim fusoman fisifisiri do kayim fusoman don nama nyamdu do sokotiri der ton amma sumai to waddo dum heban dum nana ferwere sedda dum fofa dum vurtina nyamduji no sokki sokki hander mando pat vidita wartana so ori vurtina koni no datta te kibat bira dum pat dum vurta redu heba laba fodde mangarba tawa redu kal yori labital to o nyami bo heba o naftirandu jemma mai do naftirindu to veti bo jita ko vurtina ko nafata pat do vurta to vurti ko lutti ko nafata tan don dilli der bandu do sebe sumai goddo mo sumai sato jangirde man daini sada ko bo warti o nyawdo laru nangi dofta warti do sivamu amma sinano ka fo moy me der men do renta kastari wadi biya yo ler hasutu go mun wadi darni ga baye diga velo na way dum notti da nyamdu a ya ke kastari go sali midi wadi diga velo na way ma midi do sendi vurta se anyama koro katurta masam to nyiri vurtai beler mundo ala renu en non non bo sumai do siwtina bi adama teddenga bellere habandu bi adama teddenga tekkuri do bi adama do siwta non non redu bi adama do siwta hebugo bellere on tawa bellero paddo masan be hakkilel to je i don't know yarano ndiyam on duddum no ma banduro artama ndiyam usti jeta ka do beba to nyam don no teddino redu ma redu hebi laabi atawa bi adama kebi daiti waran yana hadis annabi sallallahu alaihi wa sallama obiyo sumu tasihu obi sume ngam ha on yamda wati hakilo boddum derdirabe sumobe altine be alamisa ko sumobe tatiji haleuru ko sumobe yake allah hoynani dum fu nandatabe mo sumata seleuru suma sumobe to asumi do annana nashat ha banduma annana banduma mai do daita annana seyo ha banduma mai bandu mama ido daita do nana jamu maada fere atawan bo adani do idi bo belli to awali redu teddata ma bandu jitata ma fonde sumu goniya kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vien sume on yamda ende jotta won tawa to on yayi doftaji do goddo viema estomac to on yottini ko dofta en artata mon vigoni onnan mon nizam no on nyamirta nyamu lerni to lerni wadi ni ta nyamu onana wayne kanyawi dofta vimo to jamdi joyi wani ta nyama nga redro teddi awari awali be teddenga may non du namirta on tawayo do dum mushkila to goddo do der sumai sumai do jerani ma do to goddo fere bo tawayo do tawtotira nyamdu dofta viya mo to anyami ni do sa nyama furwi nyamu ko banan nyamu ko lemu nyamu ko yaru ko jilemu masalan ga nyamdu sankita atawa do nyama nyamdu on do iwotira do iwotira nduya sankititandu ya amma sumai do siwtini bi adama to bi adama nyami hari yake to velo wadi nange do nyamdu sankiti be akilel fodde jemma redu bo hebi taskiti to julde yotti do on tawa yande julde do himbe paddo on tawa redu mun mai mato tedda dum nyamdu do tedda dum sada sada sada do raya vofta fainta Allah sendo famni en inshallah wadi te radio an-nur wadi te barnama jmodon ahlan ya ramadan se jango to jomiro yari balle jamen to kita hado ahlan ya ramadan endo lara maddata taba sumaje je gidaade be ganyaade be karamde inshallah e laari sumaje farilla de en tokkita do roton arkanu sawmi be mufsidat mun to Allah waddiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum madrum fi ramadan.
0: e ɓawto tan bo fatlu ramadan ino laara ɗum ɗume on ɓuural lewru suma heɗo mari li ramadan fadail azima wo masaya adida lam takun li gayrihi min alshuhuri wal ahadis tusbitu dhalika wa tuakkiduhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دردا بجل بين يتي جومي را سبحانه وتعالى دوكن يتانو مانده بو هورينا اذاعه النور راديو النور ها برنامج مدن اهلا يا رمضان اننو ها برنامج من اهلا يا رمضان اننو لارا سوماي دوم نيون ونو سوماي ان لارينو نندن تانوي سوماي فارلي دي راما en dey on bo sumay farlidinama dow meɗen enen ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam en laarno bo faa'idaji boteji sumay je ko laarani jamu ɓi adama ko laarani ummatore ko laarani nafsu ɓi adama hande bo to jawmirawo yaari balɗe jam ha darsere men tataɓre ha barnamaji meɗen ahlan ya ramadan en ɗo tokkita dow madda tataɓa ha nder kitabu sawmi madda tataɓa ɗo en ɗo laara fima yustahabu min asawmi wama yukrahu wama yuhram en laari no toka ramadan hande bo en yiɗi en laara suumay je giɗa ɗum be suumay je ganya ɗum be suumay je karam ɗum ɓawto ton en tokkita dow wajubugo lewru ramadan nde ndenta en vangina ɓurar lewru ramadan dow suumayji luttuɗi en vangina hukmuji ramadan inchallahu ta'ala awwalan ma yustahabu min asiyami yustahabu siyamu ayyama taliya awwalan yawmu arafa li ghayri alhajj wa huwa tasi min dhil hijja li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama sawmu yawmu arafa yukaffiru dhunuba sanataini madiya wa mustaqbala wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiyatan na'am aranol manni sumay nyande arafa to ɓi adama mo laatay oɗo nder hijjoɓe to o laatay o hijjowo sumugo nyande jeenayaɓre lewru layaji ɗo ɗum sumay giɗa ɗum masin ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi sumayre jeenayaɓre lewru layaji ɗo nyande arafa ɗo sumayre mayɗo nde ɗo hefana ɓi adama junubaji mum je hitandeji ɗiɗi junubaji ɓi adama waɗi boofi mum je rowani allah yaafa ɗum be boofi mum je mawri allah yaafan ɗum toni ɓi adama waɗay kabira o waɗay geddal mangal gedde pamare junubaji pamarum ɗo jawmirawo yaafanan ɓi adama be sumayre jeenayaɓre lewru layaji ɗo jawmirawo yaafanan mo boofi maako je duuɓi ɗiɗi je rowani be je hikka naam jawmirawo seni ɗo famnu en allah wawnu en en suuma e noyi to ɓi adama nde jeenayaɓre lewru waɗi pat o suumowo ndeni pat oɗo réservi nduuɓu nduuɓu ka o yaafaaɗo nduuɓu saali o yaafaaɗo nduuɓu warata bo o yaafaaɗo naam e nonnon ɗiɗaɓol man bo sawmu yawmu ashura kañum bo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya suumay lewru haram mawɗo sappore haram mawɗo kañum bo ɗo hefana ɓi adama junubaji mum je hitande saalinde a suumi ñalomare woore ngam allah seniɗo jawmirawo ɗo hefanama junubare ma je hitande ɗugum jawmirawo famnu en yaawe derɗiraɓe rewɓe saalihi en yaawe suume yaawe suume jawmirawo hefana en bofi meɗen naam